ayé mi ni Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fun ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Emi si to fun mi mo fi ni Oluwa. Oba to seru doba mo ni Oluwa. Oba to meru doko pelu omo alade mo ni Oluwa. Won ni beru ba mo nuru amo pe da sugbon emi gangan oye omo mo mo wi pe o te se fun mi. Mo se sakawe. Mo se fenu oyin.

Emi yo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa. Iranlowo mi ti owo Oluwa wa. Ti o da orun won aye. Oun ki yo je ki ese mi ki o ye. Eni ti pa mi mo ki yo to gbe. Kiyesi eni ti pa Israeli mo ki to gbe. Be ni ki sun. Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi. Ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osupa ni igba oru Oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan mi mo Oluwa yo pa alo ati abo mi mo.

ni wa laye mi ni oluwa gbogbo nti mo jamo lo ni yan oluwa emi to fun mi ni yan oluwa ade to fun mi mo fi ni yan oluwa awon mo to fun wa a fi ni yan oluwa igbega to fi fun mi mo fi ni yan oluwa ade to fi de mi lade mo si lele mo ni yan oluwa.